yon ziton son na kwa singa ndoso ben Afrika wè, pas nan ke nal titan gombe lan na tinga tinda ra na bumbi linga so la so, ala ke tombe lan nan do titan tin zoni ti mongo mapoko ara ed humanitaire.

Nena ndoti mbini so si ikuwe ikigini, me mingi ni igrisa kanyawe. Siriritibe, ikigina ni tongana ikina kpale pepe, tene chiso, tongana iti teneta tene, akpale ikiwarani lana la, pale chua angonginza, mango tere pepe na pupotia sewa, na yachendo kusala, na legetia kusala songa ikisa. Yeso kwe apeti nongko hii, sa tigana igingo be mingi. Me warango siriritibe, aketiso, izagi akpale chi ini, anongko hii pepe. Tene chiso na ambini angui, ambini yake sobeti hii. Me yeti tene tene na zwape ibatani gindali ti yako. Na leta zo yike ingia itene ye kwa kenzoni anda ta na yati bibeti ye kwa kenzoni pepe. Tene ngo tene na mbeni zo apeti mu pasa na mwonti tene mugrisa isu si asobeti mo. Tene na mbeni ndekoti mo, mbeni sewati mo ako, waka na mbeni zo susi mo ba mo tene lupeti bata tene ti mo akibuba pepe. Anda, tongana yi inga ti tene itene tene na mbati yi akimu pasa na yi tene iwa rasiri ritibe. Ake nganzo ni titene imanda titene imumem ketengo itene ti inveni. Tonga na gigi ya kumba imumbeni penzengo ngachu uteratie itambula ima monzoko. Tia la sola ye ala peti sambila wara ipika patara na mbeni mbati iso si induilu. Apeti muna inga ngu mingi na atia maratiangu itonso. Na yata sewati wara nando so si yekeda. Inga so yeke na kusala mingi titene isarani. Unda ngombeni mbati mwontene nye la pase apeti mu pasana lo titene. Lo zibeti lo si lo tena mwontene ti iso si ake solo titene lo wara sirere tibe. Laso iunda tereti na mbeni senge unda. Est-ce que kimuka teneti siriti beti na maboko teneti su dutinga na bati na tereti akenzoni anda atonga na yati beti keke na siriri pepe akinganzoni pepe mungo seniti na maboko akiusiti tene igbion yati teneti zoni bungoliti isi la sozo wako kwa alimbichi warambini pasati guina dawa na ligeti tuchingo kpo mango mbati lu ngana dutinga na siriti be ibandu na nduti i ibangandu na nduti ambati na popuchi i.

0: biko tala ngo bala kona ndoni gumba ya chinze chiko corona ndo da fon ndo kilu kambi na nda prefale si ala soro da fon si siri na chima ingo da fon chala wabi Afrika ngwangana lingi mito so ngwanga gumba ya benzani oku tenezi le genda lichi ya orango kwa singa dume la terre wala aki kwa singa chiso la kwe biko ta ki ona atia nda presara wisi aki bate ncha yisu anguru ye e sarango kusala ni na lango chila so aki na destin de bonheur wili kan so asito sonda lichi kwa singa ni awe destin e barala mingi la soso keneti nyesi e kimane ati kwa singa dume la terre
1: e barala Elvire Kentombe zoni gangona zo kwena ati kwa singa cheti laso laso e kigwe na ati bata ati mbata so e kena ati la lubae ti tenetene ti akpale so si awa fango yaka e ke warani na ati commune so
2: ibata sese chikekeleke
1: Ikiri ibarazo kwe si tena na zoni gango na achi kwa singa ibata sese chiki kireki na yachi mbongo do chikoro chibi Afrika region sosi akotakba kwa ikeda nga sese ni ayiki gimbutu yeke laso na yachi komini chumbata sosi mingi chwa be Afrika so yeke nambagege ayiki sika kikusala chiyaka me awafango yaka so afana isu ale yeke chingu tere chala na akwale mingi so yeke kanga lege na gungo na nduzu chikusala chiyaka chala ni si yeke hunda tere chitene avre akwale chala ni ayiki nye si yeke kanga lege na kusala chiyaka kachala so ngatonga na esani mchite na agbiyo kusala chia kana hachi koro chibi Afrika chite na si ipika patara na nducha unda chiso yiki gwandi na hachi kumini chimbata chite na ipika patara na awa fango yaka so kwa jonisi yiki kira andi gina bata chibongi chite na itene tene na nduchi milifini ngoba chifango yaka so si bumi so yiki nagwitili itapepe Shongai RCA azana sisi chite na amunga nguna awa fango yaka chikoro chibi Afrika chite na ala sara kusala chia kachala nina fini ngoba chifango yaka so yiki chite na abata akiki so yiki natere chayakani ngana unjingo chiku wa singa chesu yeki fanala tonga na esela lingu chitene agbion amina ngbenda so iri ni plastik wala angbenda chinguchi yongo so sela kinyon aon chitene ala bigini gitonga so
2: ibata sese chike kereke
1: na tonga na chesu kisara la kwa itunani na asangu chesu ngurichi inga so ngangolege na gongo na nduzo chi zende na bata chi bigwa ala so yeke na chi bumbi association jeunesse chrétienne mamboko na mamboko na awa kusala chi agence semak voyage agudana lapo so soa on chi tene a roi zende na ya chi dagbata chi bigwa ndani ayeke chi tene a fa zende na ya chi dagbata so chi sara si ndoni aduti njoni asango chi amid tidjani
3: ayeke na amachete appel nga na aratu na maboko ti sara so wungu ti sara kue asara baluta na ndö mbeni tonga so azo so mbirimbiri ayeke na ya ti agent simak nga na azo so si ayeke na ya ti bumbi ti ajeunesse chrétienne si azi azende na ya ti dagbata ti begwa ismail bashir mokonzi ti agent simak afa ando so si ala lingbi ti tene ala gue ala zia zende so da
4: e commence na mairie comme mairie c'est la maison mère mobale da ti mama si mobale da ti voisin donc e commence laso gi na mairie e yeke arrêté gi na ya ti mairie ape même prochain qui retrouvé terti na ti gara na ti hôpital na ya ti estati begwa ti nettoyer ndoni
3: ti geomètre marbois oko ti azo so si ayeke na ya ti bumbi ti ajeunesse chrétienne so lo fa lo tene ndokusara ti ani amû ambeni agba tongaso na dagbata ti begwa so alingbi ti mû pasa na lo ti tene lo zi azende na ya ti avaka so
5: e ga e zi azende e sara kete remi si cadeau na mairie so ti tene aede ala e sara remi ti akit ti tene aede ala na ya ti akusala ti ti mairie ayeke déjà mbeni exemple so e mû na amba ti ajeune même si e sara na ape e peut ti hon na devant e peut lako lako ti kige ti sara na ape e yeke na agba ti ando na ya ti lingi so e doit ti za ni propre
3: joie de dieu dangula mokonzi gbata ti begwa lo fa lo tene ngia ayeke na be ti ni mingi si lo ba ti lo so agbongo li tonga so alingbi ti sara si dutongo ti amolenge ti kodro na ya ti vakani alingbi ti tambula na lege ni
6: initiative so ala mû so ayeke kpengo mbeto ti tënë so gbia ti kodro atene ti tene santé na ya ti commune ti begwa alenga yiko alundo na bekwa metono ndona ke salté yiki to kwa giko beswa kuna kobela nazo asanjo na tombi mu merci mingi dalti aita swaga sapo
3: aje swa ikinati agence sima ngana la société ikinati bumbi jeunesse chrétienne ala fatene na inga swa ikiga ala ikigutizi azende swa ikinati garati pekadus titene apusu awa dingu buze soka so si ala ningi titene ala pingba tene tizingo azende na yati garaso
1: e musingi na mingi nala amiti jani amina sangu na ndoche iso nguru wazo na kodo tibe Afrika aike warangu nguchi nyongosi ya ganga ngumingi na bata chibu simbele so aike nati kodo komandachi ombila poku na yachi adomo nyobalako na utaso si ya lekereni na yachi bata chibu simbele gigumba ya lasi aike saka kusara chite na amunjo ningu na awa be Afrika so aike nambageka so ungochala sisa kibaluse na uku yesu asara si awa be Afrika so aike nambageka aike gugi na hachi ngunda si aike tungu chinyongoni yesu alingi chite na agana pale chiseni na nduchi duchichala asangu chi unisifor andagor leseni
7: warangong zoni nguti nyongoni aga ngangu nandembeso na yagbatani tenetiso lusen afwa teneni
8: kwa lechungu na iya kengangu mingi kwa pompisa bubaku asasi guiki nyongi nguchi bubaku asasi kiwa akwale ako bela ndende sa kichina nducha mnenge inga lisina nyape
7: na popoti a domo yon balako na umeneso gigomba ya si angbati sala kusala nzoni yeso asala si mingi tira mulengeti kodroni ake nyongi nguchi bubaku makonzi Abel Lakamanzi a Fateneni.
9: Tenaiba ne ati premier arrondissement soit à couvrir 14 quartiers Mokwara à point d'eau à Limbi Balako na Oko. Nayaki Balako na Oko so Mingini Abuba. Asara Siambina quartier soci Akidana Ndochi Ambeni Songu Chalangba Asasi Kwale Chungu Akiniati premier arrondissement Mingi.
7: Tikota Wanganga Ti Danganga Ti Bosembele George Trésor Kamas Alawara Akobela Mingi na Danganga Ti Bosembele so Afabia Nikba leti warangonzoni nguti aike na gundani
10: ibaso a kwaliti ya seneti ya usizo apeti warani na leke tingu tongana kinjoni ngope e ibake kodoti ya kyeso ke traverse amena ndembeso atena ikina amena kotamboma chiko bela tongana chiko leranga na chiko bela tongana chibula iba kolera ake meni kobela so ake gana leke tingu usi e si pale nasi ibake zokuwa limbeti warani paske zokuwa kiyongo isizo anyonjoni ngope ake meni shonye ande mingi
7: batati bosembele ayo kilometre ngbangbo kona balomene ti sina batati bangi ndokwati mungonzoni ngu na be Afrika sodeka akena yak batani pepe nila amo lengeti kodro ti bosembele kwe ahunda na akota azo ti kodro ti gati kae kbaleti warangonzoni ngu so onezifor andagor lesene bosembele radio ndekeluka
1: asango nandoti sanguru azo na kodo wande ayeke COP 17 nandoti kangango le na dingo agbako seke bagigi na ngweso na Ulan Bator soke na bageti mongoli kota bumbi soke titene akanga lege na dingo agbako abumbi akodo mingi satondani na lango balako na mbasambala tisi na lango balako na myombe tinze soke da na ndoti mama tene so tene ibata sese nga ibata mabe api kango patarana ati kota bumbi so ayeke lucha de mbrimbri na ndoti kangango lege na fango akeke ulengo tindo nga na lege wa siduni alimbi titene abata iso anguruazo tikanga lege na paletik biango tindo Ngana mbage ambina sangu na ndoche iso nguruwazo na kodo wande Ayike na mbage ti Europa so sindu ashofeka mingi Shofengo chindu amananduzu si a 35 degre Andaka ulengo chindu asara si akotawa ke China terecha baku na mbage ka Na mbage ti Amerika mbrimbri na Canada ngana Kolumbi Britannic Ayike akotawa si ayike bigbaku na mbage ka asara si Azo ungo chala saki baluse Azia la nanduso kojo siala ke lango da achi tena agunala na achamina kodo ndi Na yacha lango susi a on
2: Ibata, sisi chikikiriki.
1: Na tonga na chisu itene fadena zingwa nga chikuwa singa chieso yeke gwina bata chimbata so yeke nati lalubai chitene itika patara na awa fango yaka na ndo chikpale sosiala yeke waranati kusala chia kachala ni nilo so iyamba agene chini so yeke uta kojone yeke pakara bienvini mandao na pekoni yeke na Jufra Lamin nga na Berti Moena pakara bienvini mandao mibarala
11: ani kwa barala kutazo
1: ifana wa mango iso wala yeke wafango yaka nga sala yeke na ndo chikgrupe monso yirini disenclavement na terechala yeke na pakara Jufra Fra Lamin Ibarala.
12: Ibarala mingi.
1: Ala ikinga wafango ya kaso, ala ikifaya kagina mbagi timbata. Gana tereni ikina ya pakara Berti Moena Ibarala.
11: ibarala mingi
1: ala kwa iki wafango yaka yeke tondani nambage chala pakara bienvenue ali mchite nai tonga naisi kusala chiyaka ayeke tambula ge nati kodo chimbata so iki nati kodo kumanda chila lubai
12: bo kusala ti yaka tambula na sisi timbata ge pendre mingi magati so yeke komase ka fango yaka ni na momenti a mars deja i komase chifa yaka nao mais joni financement ti tene aide yi aida pe ila i komase nga na tonti fango yaka ni yeke fani mais zuti mungo na imaboko ti tene ifana yaka ni aida pe parce que mbien na liti groupement i sara lani ambena a groupement ge ti tene i aide na tere ti kwa il dit na terre parce que zoko a petit fa yaka asina fait un peu il a ibumbi la liti na groupement si commencer ti fa yaka
1: mais afango yaka nsola bumbi te tela sala ke fani so afango yaka ni ke tambula njoni amina yesu si a petit kanga ligi na yaka na da pela ki sikina lecha kobe ngasi ala ke fa yaka tana ke avancer njoni
12: oui il ke fa yaka ni avancer njoni mais moi ngana yati kwa toutefois coïncidence da parce que moi sara kwa moi sina mbeli mama mo fatigué moi ko so ti sa kwa ni big na big so oba moi sina mbeli mama mo fatigué mais na groupement so toutefois iki matere si yego na legiti kwani ti sarango kwani
1: e musingila na la ikiri na mbage tala ge ya pakara berti ala ke fata la yakaniso anye la sala ke luni na acha kachala
11: e ke lu agozo e pi na njo e pi kara kula e ke luna ji yakan
1: 50 mètres à la 100 mètres là la fin
11: 100 mètres là e ke lu ala cha ko bena ya ti yakan e ke anjo akara ko agozo là e ke luna ti yakan
1: d'accord e musingila na la ikiri na mbage tala ge pakara Jofra est-ce que a letiko beso la kilusu a kiritene na akpaliti tengo kobe genati kodo sola dazo
13: merci mingi alingo chiko beso si ilu na yakati so ifaso a résoudre besoin ti mais pas quoi à l'ingu pepe parce que il qui na problème ça se mange il fa yaka il qui pique les bagues na bagues ti qui se mange il est on en anjo il doit il unjo na l'heure mais il fa yaka ngi warango se mange il ngone adapé et que l'on arrête à ça si kobeti quoi qui n'arrête donc position ti kobeti ini a qui sigi mingi après parce que qui na problème ti financement ti se mange à ça si il qui na kete pa na place
1: mais là sont on la zoasti na leti garati mbata a qui paliti kobeti zona que wara alors que quand on bat avec oh quand tu as quand on se sert de connaître ça que ça tu y as mais il n'y a pas de garantie par les choses que dans ce à qui me gingo bella pe
13: non tonga na ala sina sisi timbata na epoke na mwasu ike dasi kwaliti kobe u gozo a mafuta a menaye se aduti dape parce que maximum cha zuna ki epoke gongo ti gingo makongo asa ke aduti sa angwa gozoni si sigingo na kobe ti akani mingi like na ngonda asa si nombo ti kobe ni na leti gara a bese pi nombo cha zo agbani a ondu ti kobe ni do ti mbata mo si ti wa kobe ti tena gara mo ke wa kobe ti akapende mo kete tonga na zu kwa sigina makongo mo ke wa nitite
1: mais geso akobeti na sela ke fani silena ke sigi mingi a ontangane kwe njo kako ala gozo
13: bon yeso asa ke asigi mingi ko pumbati akati so ke sigi mingi ge po me omo aike njo u seni aike gozo utani aike fondo et puis mo wara makabo agui alanga kwa usi kisigi anige mingi na karako
1: iki nambage tala ge ya pakara Berti ala tenai eska la kwa kesa ya kati makabu nga na ya kati fondo so la kwa kesa ni sito na sani ya la santwe
11: ikuwa ya kesa ya kati gozo makabu langa su ya kisigi nani so ya kisigi nani aleti gara si ya kikani menjoni filosimonti zui tene alige saga voye ni ekitape amene ni sigi nani toso akijuchi gise senge zo vangwane ketape gamo lengela keteni iun dai tenan beni zo apeti ligue ti gai tenan a aide yi ti voye ni api mune imo boko yi teni fa ambeni ya kan ti ngutu peko
1: surtout a fondor ngana amaka bo so la ki sa ni ke so ala fa ya kan d'abord na ndoa et puis lungwa ko bena lun tuntun
11: na lungwa ya kati ye na problème parce que ye ki na joni ye so materiel tenan ilu na ya kan ape donc ambeni gya ketan zenze ou aketa pokala ke luna ya kan asa asi ye na problème na ti kodo ti ni gete ti lungo yakani la yunda tene mbeni zo apeti ni ndage tene a filonse ina mena kwa ti yakani iteni wara ye tena nzenze apoka si luna yakani
1: imu singila mingi na la ikiri na mbage tala ge pakara bienvenu lasso contribution ti fango yaka na ya ti konomi ti mbata ge aketonga na
12: contribution ti fango yaka na ya ti konomi ti mbata vraiment a mai pendre mais financièrement donc étant que tel si aga muna imaboko mwenga fango ya kasu yeke faso zonazo ake fa ya katiro meti groupement yeke bumbi maboko na maboko la ifa ya kani membeni financement ti tene aga a edei si fa na ya kani akono a edape nila yeke demala kwa na bageti a zoso a ingando na ndoti afango yaka ti tena la ga a chaque fois amune maboko si a edei na fango yaka si kodoti ti mbata amai a zoti fao lani alaga ge ala mune maboko me alega parfois gina a momota me a joint la la kega bo ake muna imaboko na legiti kusala ti yakani joni ape me yeke sara ni na effort ti veni si alaga ti ga deja a lango ti semos ni so la muna iso a on awa ipeti lo encore ni ape ni la si ake koze reta na ina ti mbata
14: e si ton na yeke teten ti contribution ti fango yakana ti konomi so iba azwa yeke lekere ami na finada azwa yeke vivre njoni ge azwa yeke vo akpururu azo ke kaye ti faso kusala ti yakala si amu maboko na azo si ala wara e so kue nga si asara si tënë ti konomi ague na nduzu ge so ape
12: ti kusala ti yaka la yeke mu lege na zo kue ti wara aye supposant auto mbi vo auto ti mbi gi na nginza ti yaka mbi vo amoto gi na nginza ti yaka don aekonomi so ye sara ge kango e so agi nginza ti yaka la si ayeke mu na e maboko si i kaye ni tonganso awe ayeke aide e mo wara kota nginza parfois 500,000, 800,000 mo yeke gboni mo peut ti te gi ni ape mo vo tôle mo vo akeke mo peut ti sara na da ti mo mo peut ti vo kungba ti kango ti mo amultiplie encore effort ti mo
14: laso ala so ayeke na ndö ti coopérative ala yeke oke na ya ti coopérative ti ala ni
12: yeke bale use na ota na ya ti coopérative ti toutefois ambeni angba ti ga encore na bage ti ti mu maboko ti tene e na ala kue e bongbi comme ala ba kua so ye sara ayeke aide anzere asa si ambeni ayeke ga bage na bage ti tene e na ala kue e sara maboko na maboko coopérative ti ayeke fonctionné pendre parce que yeke mu maboko na maboko la ye sara kusala ni e puis aye ti yakani ayeke sigi awe ye guli toutefois ti yeke sara kusala ni
14: mais amembre ti coopérative ti ala ni kue na yaka nga aussi
12: oui ge so zo kue na yaka zo apeut ti mo ke yaka ape amembre ti coopérative ni mingi ala kue na yaka songa ague fa ti lo ayeke si na tour ti parce lango ti fango ti ni ayeke da i gue e gue fa ti ti groupement ni awe lango ti i e veni e kue yegoda parfois na ya ni azo e ma tere ota osio abongbi ague sara kusala ti so abongbi ague sara kusala ti so na ya ti ye so ti ni le asa si kusala ti ni ayeke mai lakue
14: ti faso groupement ti ala da me ake ta sous-groupe na ya ni
12: oui sous-groupe ayeke na ya ni groupement ti ni ayeke da me asous-groupe na ya ni so ayeke aide maboko na maboko la yeke mai na ya ti kusala ni
14: ok e mu singila mingi na ala e kiri na pakara jofra tongana tënë ti fango yaka atene ti lungo lê ti akobe est ce que ala yeke na lê ti akobe so ala yeke lo ni gi lakue na tango ti fango yaka awala ala yeke wara alê ti akobe ti ala ni na ndo asi ayeke lo ni
13: tu tongana ifa yaka si e wara récolte sigi awe e peut ti mu mbeni kete ni e za na gogoro bale so ayeke sika na ya ti batango ni e yeke na aproduit so si ayeke bata asemence ti i ni ape i mu tongaso e bata ni awe asi na époque so e ga ti mu ti lo ni anyama akoro ya ti anzio anyama abuba semence ti ni ye tongana akarako so ayeke buba ariko ayeke buba bon asara yeke e oblige encore ti doo semence i so nyama buba so e go na lê ti gara e go na lê ti gara ti go ti vo ni kâ maintenant e yeke wara anzio ni aqualité ti semence ape e yeke ga ti lo ni encore e na poponi so e yeke lo so ambeni ayeke sigi ambeni ayeke kui bon asa si mo ba e yeke na reta tongana e yeke fade na produit so si mbeni ONG aga akangbi na i ni tongana e bata na ngwa ti kobe ti i si asi aneni e mu lo ni kande yeke na kpala ape kape mbata arenforcer kota capital atene bongi na kungba mingi me mo awayeke yeke na aproduit ti batango asemence ni ape
14: e mu singila mingi na ala pakara jofra e kiri ande na mbage ti ya pakara berti ala tene na e akusala ti yaka so ala sara so est ce que ala wara mbeni mungo maboko na alê ti akobe ape jusqu'à laso so
11: mbeni zo so si afinance nge na alê ti kobe dape e peut ti ngbaa alê ti kobe oko tongana koko angunzia na ti kodro ti ani ape e ye fa le tene aga na e na ngwa ti atomate aveke na ambeni ye so si azo apeut ti wara nginza da mo hinga jardin ayeke ga na zo na nginza hio bon mbeni zo so aga nga na e na mbeni lê ti kobe so tene veke na agusa na ambeni akeke ti alê ti akobe dape e na melenge yeke tege angunzia koko ahondo ti na molenge me e hunda tene mbeni zo aga mu na e maboko na ndö ti lungo yaka so yeke lo
14: me ala tene na ya ti yaka ti ala lo ti ala afondo nga ala yeke lo amakabu so na agui ayen tongaso la ala lo so so ala lo so est ce que ala wara lê ti akobe ni so na ndo ala ala yeke lo ti ala so
11: ye vo vongo alê ti gara
14: ala vo na lê ti gara ti mbaye kiri wala gi ge wala ala gue na bongi si avo na
11: yeke vo ge amena itatani so ake lu si amai na nguso si mwara nguana pe na nguchi pe kosi lo wara chulo lo sigina na leti gara si mwake voni si mwake lu
14: mena so la vona la lu pe koniso eska la ba kalite ni toi na kondisyon ti si seni kalite ti si gonti makabo nga na fondo so la lu su toi
11: meni nguani eke sigin joni amena eke sigin jona pe paske poudre li tene ilu na yeni si kamema mai se seni si nguani asigi pendre dape
14: imu singi la mingi nala yeki gani gina mbari tala ge pakara bienvenu ala tenayi teneti changement climatique wala teneti biango tindoso aike gana pale nanduti lungo leti ko betala na pe
12: oui changement climatique na niveau tigé aika tellement pe parce que ngunja pa ake pika parfois la ke sou ike lu aleti ko benjoni akobeti ake mai pendre mais parfois asi kanambe na ton anyamala ake lina duchanjo ake teanjoni surtout a côté chanjo ake keti gozoso iluni parfois anyamaga sida ketketa nyamaso mo sida on bali chinjoni tout à la tenir à undi parfois ay gungu ngunja pa pika encore a tout kwa kwala na sisi kwawe parfois c'est la gati mai on beniso ay mai mabanjoni aikui amena njone kui amena keketi gozoni aikui asala si ikina kwali cha soni suna ya ti kodoti timbata
14: mena kwali ti pika ngoti ngunza paso si amena wafango ya kana ketene na ambe nando ngunza pana ke pika ngbi na pekona wa lutiki brusque ngunza pa ke pika pe azwa lule ti ko bawe ya kesigia peso eske na mbaki chala na mbatagi ala ki na dama cha kwali su kwe
12: bona ige na kwali ni so mingi ya pe paske ngunza pa ke pika njoni epi la kesu asa si akobetini ake mai met de temps en temps a nyamala a itina ya cha kobetini ke bubani parfois mais sinon na côté tiangu nja pati tene a luti a buba ya katini parfois so mbibani ge mingi ape
14: ka metongu nja papika nga mingi so a ke ganga usira pale nja ko benape
12: parfois aidia se seni kwa ase seni la anjera pe to amon lu ko bena place ni so mingi ba asasi ase seni a ke changer e ko beti moni parfois anjera pe mo ke akuja mbene mais sinon ana na ndoti tere to se seti mo ke pendre ko beti mo ke mai toutefois
14: ala ke na ndoti mini coopérative ça veut dire que coopérative na ki mumamba ko nga na wafango ya kala
12: akemu aboko na wafango yaka na ndoti cooperative so ye iriteresi ye guna legeti kusalani akona ko sifa ayakanya wasike warare colton
14: imusingila mingi na la yikiandiki namba kitala.

matanga dunga to sa beleti so na sa se waya simbeti a se waya simbeti a ke wara odeta ke wara se wa agua morilla wa mbeti tiri na mbozuina Marius.

se wangupe na kuna ngwata tibongi na amulingi chise waso atenzuzi matanga chidungo.

0: bien sûr le kutara zaven bembele si pika patara na ndosi utaka pasi kwa singa so ama sate na ndosi akota lege ngana amina lege nso ere nyanga ti nzo fonzi les routes secondaires so abagi gilani to ngana ngosi ubangi sharia we sécurité nsamina tanga kusala.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Uganda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
7: Ababa mama la kwa sheke ma dafonono ndeke luka e barala yike nati utaka pati kwa singa mba itibe Afrika ti inga sula si mama teneni abak nga na aruto seconder so abagi gilani na ubongi shari.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso Bay Africa.
7: Kutarazabi mbili, soe kiginda chai na sindagi tibongye kikichi mwaboko na mbinati kwa singani, kutara ibarala.
8: Ibarala mingi Emmanuel Samboli, fils ni ibarawa mangoe.
7: Na angoiti use birati dunia mubimba, soa lundulani nangusa kia kwa mangu gumbaya balota na gumbaya tisi nangusa kia kwa mangu gumbaya balosho na uku. Abak aikilani nanduti angu si aga zia bak so kwe alekeragba bara wala apon. Me ala lingu titene afana iri changu so.
8: Mimuna la singila, bia ni kozo titene use bira tigigi mubimba. Awunji alege sosi administration colonial a surufade na yati kodroti u bangishari ayeke fade mingi e titenemo on nandoti anguso mingi ni ala za yeso atene a bak donto na kukutu aga luti amu bak ni agaza kukutu amonte nandoni si beni kambati wen si akegbu fade bak ni si kukutuni alimiti tene afangu agwena mbege nika e ake yesu ake mungo imingi bangatiso bak niso lokena mutu rape donc ake mungo imingi e kozo titene usebirati gijimo bimba abagigi si nango iniso si usebirati gijimo bimba awunjinga administration colonial agwe fade ti batonganye si ni sara agbagbara nandoti a mbeni angu e tongaso tonganasi nangu saki yoko ngumbaya nandoni balu osho nangumbaya bagbaraso agande ti bagigi ake bagbaraso ake nandoti nguso irini ake bangikete nambege ti alindawo nga ake saranga bagbara nambege ti kembe nambege ti kembe ka ti mulege na kutukutu titene ala petit gwe jusqu'a nambege ti Sudan gina oko nguso antine okonguni ake ngusa ki okongbangu ngumbaya nandoni balu osho na ngumbaya si agande ti leke gbagbara so ake nando ti nguso erini ake poko tona molundu na bangiti go na mbaiki moke fa na peka 9 ndosu moke wara gbagbara so e asara ni bia ni na ngusa ki okongbangu ngumbaya nandoni balu osho na ngumbaya e laso eke na 2026 etongana modiko ake gbagbaraso asarangu bale mbrambra na mbrambra tongaso don ake gbagbaraso aninga 77 ans ton mozumo arangu tongaso motonda ti wokongoniawe
7: mogata
8: biani e gina okonguso si agande ti saranga a meda gbagbara na mbege ti utsanga mbrimbiri na ndo timbeni anguso ireni ake mbumbe so ake mulegi na kodroti titene akungba na azo alimiti onti gwe nani na mbege ti Kamerun
7: nga zavimbimbili a kotalegi ti ubongi shari aike soa nga alegi sosia iri na route secondaire aike soa
8: nikiri muna la singila a route principale wala a kota alegi ake alegi sobiani ake mulegi na kodroti ubongi shari titene agwe wala na mbege ti Kamerun wala agwe na mbege ti Chad na tapande mokeba alege ni aike osho tongaso kojo lege ni ake so alondo na bangi asina busimbili asina baoro e baoro asina buar asina mbegeti garambulai si a on na mbegeti Kamerunka ba mbene kota

0: abe Afrika, tongombe la so akindali tiala. Sarangoli soroti kubu na ngangu, abazukwe, atamoke koli, wali, wala molenge, sarangoli soroti kubu na ngangu, alimiti sinazukwe. Ndani la, akenzoni, chigwe nando kusala tongolo, chivara mungo maboko senge senge, konjonyu kwe si lango ota alimbi, chikanga lege na kobela tisionga ozo. Ata anze a on wala sarangu, mungo maboko sesenge angbala kwe ndali tiala. Ando kusala tiye akisara kwa lako la kwe na binala na danga communautaire na ndoso akidua molingida. Na yati gba vaka use na vaka yapele osyo na lege ti bakongo lena lena dalimbeti Nigeria ndo kusala tongolo asara kusala na bikwa ako tisi na bikwa oku na munga basaba na ndambo tisi na munga osyo na ndambo ti peko ti bekombite nga na laposo ti tondani na munga basaba na ndambo tisi na bekombite na ndambo nga na langoso kusala keda pepe ala lingbi ti pika singa nando ti zoroko 40-49 ti wara amungo wango nando kusala tongolo mungo maboko na ala sosi asara lisoro ti kubu na ala na ngangu ake senge nga afa peko ti li ti zo pepe yeke ge ti mu maboko na ala.
1: Wabi Afrika ti walinga na tikoli, kobela ti kolera ayeke mundo na yakodro tiye.
2: Kolera ayeke mbeni soni kobela so ayeke ga na lege ti sasaranga na lege ti dengo. Tongana za tongana tere ti mo io pepe na ya ti kete ngoi mo yeke kui. Ayeke mu kobela ti kolera na lege ti mbeni zo so ayeke na kobela ni na lege ti azende ti lo na lege ti akungba so lo bu wara asioni ngu na akobe so ayeke na lege ni pepe.
1: Ti bata tere ti ala, ti bata siwa ti ala wala ti bata ndoso ala yeke da, ala sukula maboko ti ala lakue na nzoni ngu na savon, wala na mburu ti wa kozo ni titene ala tokobe, kozo ni titene ala teye, kozo ni titene ala mukobe na molenge wala na peko ti sosi ala guna da ti zende. Ala yongi nzoni ngu wala ngu sosi atuku yoro na yani. Ala kporo lakwe peko ti akobe ti ala kozo ni na ala bata yangani lakwe na kangango ni. Ala gwingi na ando ti zende ti ala sara zende da na ala bata ni nzoni. Ala bi azende ti amolenge na ndo ti bingo zende na ala bata maboko ti ala nzoni. Tongana sasa asara ala ala gu iyo na danganga so ayeke nduru.
2: Ndali ti kpale kue ti seni e pika singa senge senge na nzoroko so ayeke 12-12.
1: Kobela ti kolera ayeke fa zo io. Pingo tere ayeke so afini. So ayeke tongombela ti ndokua gbenagbia so abatene ti seni nga na azo so ayeke mu maboko na lo.

0: Merci Blanchard Bamba Ibarra ma batati pawala ifunga na sangotia laso.
1: Idriss yaya ibarala si ezingbe ala kweso akima da fon hondekiru kana ngotila kwiso etenala nzuni gango nati kwa singati e tituti region ti batati pawa sangoti etila so ake sangoti mwa so amoye mbrimbri agona e na kete kotroti komawa so aike na 12 kilometre na batati pawa yati community pawa centre sango so aike tona Idriss yaya na pekoti meni kota munza paso apika na langoti bikwa utaswa o na yati angbonga balako na oko ti sinangbo mpenze ni bali osho na ndoni oku sina kete kotro ti komawa mbeni mwenge koli ngana babatilo agwe na yaka sina ndembe so ala bangunza pa londo toso ngangu mwenye kupansi pika we ala ga unje tetala gbeti mini keke si ala iduchi nangwe so mwenye paso apika lo sumba toso si lo mu ala use kwe lo bina sese mawana keso ala ti mwenye ti koli ni finitilo wa unzi lweke nangu bala kwa nandoni use na pakoso babani lo titulo mbido londo nso telo evanui na poko se lo londo lo komansi dekongo si ala so akindoro na mbege terti yakani aga si agu babani babana tel ala nyo ala bani okwa pe meni voro ala ti gore gbeti keke kati ba molenge tini mawana ke so aita so agoti si nduruka andaka finiti molenge so a unzi na peko so si gunza paso a agbulo me Idriss amufa de molenge so agana leti kodro si asa iti kodno ateratilo na a onde kwa ti molenge ni netin dembe so eki vuna nala sango so babani lwe kina kuta dangani batati pawa ti tene mutunga na teratilo na ndembeso a eri lo solo eke chef de groupe ti commune ti pawa centre solo eke mbage ti konoworo abitens na metilo silo eri nga da fono ndekeruka e pusu ndo na teratilo na yati wakwani si ala fana e kambisa ti yeso asi ma Idriss yeso asi ake yeso ondo ti gbongoli ti jo tenti kwa jone na lini ake yati mulenge ti kolisi adati yeni adati wafadelo menza pa ake si yeni awaragi keti mulenge ti kolini na legeti kambisa so ema tonga na mwenge kuli solo warakua benika wala meni trace ti zingangu so asina terati lo tonso aike dape si lo solo aike chef de groupe ti kodonika lo mu oko ndembe ti tene lo tombe la ngangu mingi na ala ti kete kodonika e bingena metala so na lapo so so ona batati pawa na mwenge ti evaka ti belkayo nguza pa tonso asumba si amu ameni awali use na ti da me ndoni na keso amu ala fadesi atoka buna katetala amu na ala aketa yoro si ala londo na ndembeso ala kina seni Idriss baki asanguti mwa ti kota kodro komanda ti limpende na peko ti munza paso apika la ala ngwazoni fadeye ki watere ya meni yengati ipeko
0: ya muna la singina mingi na mbiki tipa wa Messi Blanchard Bamba.

0: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
1: j'ai été élu à double reprise.
2: Dès notre accession à l'indépendance,
3: Wakanda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Béafrica.
6: A baba mama la kwashe kema da fonono ndeke luka e barala yikinachi utaka pati kwa singa mbaiti be Afrika ti yinga sula si mama teneni abak nga na a route secondaire so abagigilani na ubongishari.
4: Ici la Centrafrique.
5: Dosso. Béafrica.
6: Kutarazati mbili so kiginda chai na sindagiti bonge kigiti mwaboko na binati kwa singani kutara ibarala.
7: Ibarala mingi Emmanuel Samuel fils ni barawa mangoi.
6: Na nguiti usebirati dunia mubimba. So alundulani na ngusakia kwa mwagumbaya balota na gumbaya tisi na ngusakia kwa mwagumbaya balosho na uku. Abak aikilani na nduti angu si aga zia bak so kwe alekeragba barawa la pon. Me ala lingu titene afana iri changu so.
7: Mimuna la singila. Bia ni kozo titene usebira tigigi mubimba. A wunji allégué souci administration coloniale a surfadé na yati kodroti ou bangishari avec fadé mingi et titenement on nandoti angusu mingi ni alaza yesu atene a bak dont on a kukutu aga agaluti amu bak ni agaza kukutu a monté nandoni si beni kambati wen si ake bufa de bakni si kukutuni alimiti tene afangu agwena mbege nika e ake yesu ake mungo imingi bangatiso bakni so lokena muto rape donc ake mungo imingi e kozo titene usebirati gimo bimba abagigi si nango iniso si usebirati gimo bimba awunjinga administration coloniale agwefade ti batonganye si ni sara agbagbara nandoti a mbeni angu e tongaso tonganasi nangu saki yoko mbangungumbaya nandoni balu usho nangumbaya babaraso agande ti bagigi ake babaraso ake nando ti nguso irini ake bangikete nambege ti alindawu nga ake saranga babara nambege ti kembe nambege ti kembeka ti mulege na akutukutu titene ala peti gwe juska nambege ti Sudan gina oko nguso ambine okonguni ake ngusa ke okongbangungumba ya nandoni balo osho na ngumba ya si agande ti leke gbagbara so ake nando tinguso erini ake poko tona molundu na bangiti go na mbaiki moke fa na peka 9 ndoso moke wara gbagbara so e asara ni biani na ngusa ke okongbangungumba ya nandoni balo osho na ngumba ya e laso eke na 2026 eto ngana modiko ake babaraso asarangu bale mbrambra na mbrambra tongaso don ake babaraso aninga 77 ans tan mozumo arangu tongaso motondati wokongoniawe
6: mogata
7: biani e gina okonguso si agande tisaranga a medag babara na mbege ti utsanga mbrimbiri na ndo timbeni anguso irini ake mbumbe so ake mulegi na kodroti eti tene akumba na azo alimiti onti gwe nani na mbege ti Kamerun
6: nga zavimbi mbili a kota legi ti ubongi shari aike soa nga alegi sosi ya iri na route secondaire aike soa
7: nikiri muna la singila a route principal wala a kota alege ake alege sobiani ake mulege na kodroti ubangi shari titene agwe wala na mbege ti Kamerun wala agwe na mbege ti Chad na tapande mokeba alege ni ake ushio tongaso kojo lege ni ake so alondo na bangi asina busimbili asina baoro e baoro asina boar asina mbege ti garambulai si a on na mbege ti Kamerun ka ba mbene kota route principale la e ake ayesu amu mju poro nango iniso ala lifa de bia na ndoti kodo ti ala guli ti ala ti batone si lege so a bagigi ou se legeni la kwe ton a route principale ake legeso a londo na bangi asina bosantele pusantili asina bozum bozum agwe jusqu'à nambegeti pawa jusqu'à nambegeti gore si agumbi jusqu'à nambegeti forlami hein forlami ake ndamena tilaso nambegeti chadka donc ake legesu molimiti muni si molimingati si nambegeti chad la quoi na yati alegesu milondo ti fangoni susi ake muiti gona kodro wande mbrimbina ngusaki okongbangumba na ndoni balo 1940 kodro titene use birati mobimba awunji oba legesu alonu na bangi a onfade nambegeti damara buka batangafu ngi agwe nambegeti fort archambol donc so kwe gi nambegeti chadla legioko moba legesu alondo na bangi agwe na bambari ipi e akegwe ti baton ainsi legeti agwe jusqu'à nambegeti e soudan tongaso e ake legesu si ake munga legeti gwe nambegeti soudan ake nga legeti tene a zoti fango yakati tukia alimbisi tuka atukia tiala biani na batati bangi ndoso
6: me tunga na esilani aleke alegesu
7: bon lekingo alegesu asara pasi mingi na a molengeti be Afrika molengeti u bangi shariti ngo inisu bangatisu na ngo inisu mokeba akuta machine tisurungo lege a tracteur wala a niveleuse na compacteur aketilo da pepe e andoso a tracé ti lege ni a onda ake mugi a zoso ake na ti kodro si ala ke gwe a sara kusala ti surungo legeso na maboko e mingi akusala so ala ke sara ireni atene a prestation de service dont on a mon Emmanuel Samboli moke na ti kodro ti pisa et on a la sikawe ala ke mum na mbena zo na teretimo e ala doati sara kusala ti lege wala yinga oko wala yinga use et on a langoni so afanala we awunja we ala kiri na ti sewa ti ala et du coup asana la mbeni mbeti asana mbeni mbeti amuna la e aketongana futango lambo ti ala la aketongana non seulement ala suru lege ala mama boko ti surungo alege so mais en même temps ala futanga lambo ti ala et tongana alonu na pisa si agunga na mbeni akodro so na devant ka ake mu zo ti ya ti kodroni si ala ke ngwe asara na kusala ni tongaso ba ake tongaso si alege ti kodro ti ye atonda ti bango gigi e azo aba pasi mingi ambeni awara kui tersela ke so warango kobe njoni ti tengoni akiape me kake yesu si amilisien ake na poko ti azoni ala pei sara autrement pe ngangu a ontere e ake tongaso ake na pasi na gbiki ti akutara ti ye si alegesu a bagigi
6: me Xavier Mbembele alegesu ayeke tongana héritage ti administration coloniale française na ngoi ti dipanda ti corose ti beafrika me na pekoni est ce que ambeni alege nga osi abagigi
7: ndiani tongana so alondo ni tene ngo ni alegesu abagigi kozo ti tene kodro ti ye ubangi shari aga république centrafricaine si awara fade dépendance ti lo e ake héritage ake ye so si administration coloniale a sara si amunju poro ni agboto tere ti ala mais ala londo ti hunda ngo mbi fafa so atene mais est ce que

0: aso eki gwe na ti bata ti mbata so eki na ti lalubae ti tene tënë ti akpale so si awafango yaka ayeke wara ni na ya ti commune so.
1: Ibata sese ti kekeleki
0: ikiri ibarazo kwa si tena na zoni gango na ati kwa singa ibata sese tiki kireke na yati mbongo do chikoto tibi Afrika region sosi akotagba kwa ikeda nga sese ni ayike gimbutu yeke laso na yati community mbata